Hallo, la kutu la tiaba kut, tunga sapi is a man a kulung mina la tilusi, ulamina gajang ulang matilu June 1, 2026. Wanga kutu yung alisiana viapik, Jamie kayok tilugo. June piget the revok. Me anigo revok uta big yaw neri looting lutamana, where you make a day made that kotamani. Kau mayo apil nuni nubu jaga luar sini kat jana tu nih lah seluar ngitu merekulai pas anu kiri kulu lawangan ilak anir bagi yang mina ni kisi ani mana kat jana tiarang mayo nala tu lemat ulah kau tunggu setiap semana naimo agres imo kasun dengan ini nu titu nala kau enam nela macam lusi dan nela ikakali anegi napa kasih uti pembikat kau nu titu rapik tema nagajang ko lang mat JP tinungak tana na to saksaw ang matamaan pinasaw ko sa kiyatin ni ilaw lumiyo yung ilaw to saksaw ni alam mo yung sinat to man ilaw tami ni malutan na kamayaw na kakilog Mary Simon tana si bulat pati ang ulo ni ino ulo ni tana Governor General ko lang si matamaan na napan na palayalat to ni taking Reed O'Halmy tamad pinasaw ko sa kiyatin ni tako si bulatid inuit nunangan ning ila nunangan ning as mayuta ba wote katne ang atu sa katne ang atigo amalo pibale sa kingo yotani tayna kawesa lotok inuit tito na malokal lunati tornerin lunim tungas tiyasi.

0: taman nangilat inutido o kausak de mga lima ka aswa kaya katang at ilayaga kumi nangim at ilayaga kumi nangilangim at tamay tapin na ulumi o yung jepit nyong sinat yung mga lao tanga tamas mga misano tu sa akin na lang milabon.
1: Abad lak pisi tu halo kaya kinin mga hutingan pinasitago lok sa matsunga. 2018 Tana uhasi jaga ang iyalo at haksi magatang ito inutigit uhasi jaga niyo kasi manok yawa ako daw utigit hatta si magaling nik nunabin niya yakto na ulimat siya ikalok siyo de ka on na yung mga yawa inutigit uhasi pili yakto yawa hanglinganik ni paglo ni nung utigit nagatay kulit sa nganik. Senoktau laktuk, kaya ko sa ulo siya. Saan na rin, katimanok sa ulo laktuk. Kaya katilok ta ka. Ananagi yaw lang na laksuko, inip dito ko kao sila ko nung katimanok sa ulo laksu madulimanit. Hindi kayo nagpago lang na laksuko. Akawo ni Pinaso ni, anigo kataktu ni, abadak ko, isimanasok, simanagutihan lakitip. Hanok, inip dito ko nunabin ni, umbati daw siya katakarang mangat. Ilun na ta, tapasaw di kaya apik. Iyat saw di kaya kriyun niya ugal waktugot. Uhaw sa di kaya tinik. Haw pa ula ako na ingot ligo. Iyat ako daw saw di kaya kunakto lukat siya lahat. Uhaw ko nasuka. Uhaw siya nung palayan nga. Ile kong nga lo, inulimahan at ipigiyaw lang mat. Nung palayan nga talo, Hari mana lo kuninga? Suka si beli asal ni ulu temat. Di sini ada lo. Makwaga alam mesuji. Tapi naik tu katai. Ini lo makuk tinggi cerita nunai ni aku cuta. Inyuk itu, kalau sudah kau ini pinjam supisai. Ini sak pisai lo. Akhir semak cerita lo. Ini saya beli asal. Tukim mo ako tigi balang alamit. Ilihege warak to ilo. Nalilingil yo ni pitakang isiang mata. Maan na ko. 1985 mit tigiak sutik. 2011 mo tigit sutik. Abadak ko awlat sisimal. Kulil yo pinasurok to loonik. 16 nik. Inyot tigit ukaw sila nung katimago tisak ninik. Kinarok siya pat siya kik, tama tuminga, pinisugulit sa mingit. Nakigulok pa rin na. Katika pangoy pat siya kik, pinigulit sa siya, langit yung galonik. Tama tumuna, pinisok ta rin niya. Katok sigur na siya rin niya. 10,419 niya, inyutitok tuloy ukausok niya. Alamit sa nuk kasuwit. Kasungat siya Nibirlo si Marunut at labit sa kong rin na nun. Tunubok katawalak tiliwit abadakot at lanega kauting ita kuleko angin nun. Montreal mi at labing anik tunut. Pinasulit sa hakalangin na nik at okto sa leo uti garak tangin nik. Takwa katoksutaw rin na tuwini aksaktaw siya ulit sa nik. Ilisa ulit sa leo kaya ulit. Ukaw sa laki ko dito sa liyaka niya ulit liyunik, awla loka ati liyaka niya ulit liyunik, takwa pila kayo galawak sulik. Ulo ko nak sityun na tukulo ko kami, kikariya ko sulik. 2012 ni, abadak ko pinasitin kayo nalok si Marangit. Inupito ukaw siyo, kanay tumilok ni nga ni, hawisak tukak tiligo. Kanak ulok si Marutak ko ni nga, ilinak tumakayaro ni, kanak sulaw si Matsulik. Biulak tau ini senak pada si Marjuni.
0: Bill 101 to say again.

0: 예, 어서 고. 나는 101 부사기 높듯이 그때 낙동 대마 나겠죠. 올라왔으면 메리 사이먼 타나 테크니 달라고니 리더 하미드 아드와 미타나 가노 파 아가고노 파이브 노 테크니 티코토 스말로틸로고 세불로 파티앙올로니 이노올로니 가버너 제너럴 티타올로 스마틸로고 Teme kauma ko sita ko hobi asu ta kalo samati inu nami tu ina tamani kanata me ta ko li inu sibulat tiu it mana ta kauma na kan lum mem kauma na kan lum mata tamani pinaso ko sriya tini tu sa ka tane ka ta tane tu sa ka lo tigo no na wom mit mali ka lo pim jo mi ka ki ka to ti lori loud
1: Ikama yaw laging niyaktok, sivu lang mit, inuningan ni, aksuaro, sangiyuningan ni, sakayak titilapok, inuay sangiyuarong mata, inuay ayong ituarong mata, tana ikama chitaw niyaktok ni aksuaro, upigi baka, pekatanid lo, una, ikama yaw chutigin niyakok, tanga, pidluata gilunyo, inusiligin niyo, miksanot, ikayok tigin niyak, makimatsun, dikatyari akang niyak, Tumakwa ano nakakaksi mayuktigo sa makatigigya kang nitin ni ano nakakaksi mayuidlo gavamagkot kalunat ano nakakaksi mayuong ito sa makatigigya kang ningin nit tana ungabagayak tiloklo niyo ino sa katigigya kang nang metaman na aksuwaro upigilok baka kayusin nang nangningan nilo aksuwaro takay nang nangningan ni sana pilihin ng nangyaman ni Tana upere pa ka.
0: Tana nuna po mit malikaliap yon mikati man yu yu kikatok ti Lori Lodo sa akin na ta si hitas mga kauma na katilugo. Tana Governor General na kalalam itilugo Mary Simon. Taman na kayo singa sa tuto sa akat na ato si Tamal ni pinasoka sa kiyatin nit. Tas mga tabaw di si palilya itilugo Mary Simon ming. Man una tautu sarak Northern Health and Safety kalalam mi batak ila kane makam nang tulirin nang kanri tail ma titin kanri tail ma kasum nang mulo ilinyar ti tawala tuit sa ila ipik ilinyar ti tilatuk ammalo tamas mga kane makam kane ma tail ma nang mik kanri tail ma nang milo siku siku mi Irinia di tilarin lutik. Tak kopi kata yuid. June 6 ko lakat pipi kalatu 2:30, 3:30 ka sundingan ni Franco sent to me to or 981 Nunavut Drive. Tak kopi kata yuid. $50 miyaki dato lati tukio kaktu yuid. Makutu nila 18:30 mut. Pekata ko matuan na ko siya ti $50 ta lak tri tru the ambalo toy yabi 30 mo kiyo kapta ni piti tila luti amaki tamulo ka ksanik pita ka wala rin luti at ipinaso kata ko matuan ti ako si ta ko June 6 mo lakat 2:30 mi 3:30 mo Franco center mi lak tri kaya yung manera siya Mana people leh terus sahne alam memat, kau sah lutuk terus sila people leh juga ni alam memat utam begut tetema. Dan aku ni alu kau je majoy yang amis sunu Sarah Leonardo stand attack CBC kunik, tapi jaga pelai alam memat. Dan inu titu tu kau sembikas suku terkain dal lagi laki logo, tama sebab misalnya tu sahne amigat begut utam begut tak. Engah utri langam majoy.

0: Tai mä tän isi matsak siukutaus ima ju 2014 mining. Pannak tu mani galeu tenga jani mai ko khala umat. Ta ko ko la khanga te ju ko mai ning ni. Ta ko kat la usi kun nak tali mangin ni usi kun nak hatangi tu mitta penga nai lo amat. Amalu ta ta na nuna le khitil lo ngani ni ko ngana ulu ko yanak tu ju.
1: Panni tu miu. Ma natana khmi pattu. Ulu ko yanak tu mi. Kiju tegil dugu nunali aku ningan iman. Kanga tu inat dia mami anak tu makai sakut tu kau nak tu.
0: Mike aku kaya kan ni lau tu nuta kami gue ni caw jumina ni sisi majuin kisani atu kaya lew tau gue kaga jamat inna kau nun tamani 1000 meters hubasin ni kato inulah kaji inga kajau lah kaji komunis tu ngasuna kota lah kena mulu kalau tu. Kinau jai gul ilu na cete tak ku atau kata tinggi pan na tau si majun ai pai nanu nu tau tu tinggi lagi nama kajak tu. Uksu elu ku akit tu pale ni kau nganu tama ku ni kait akit tu pale tu nak tu ikut kata tami ni nali ni tak ku ngila kajak tu pemi tu in tak ku ngi tu cakap tu akhangit tu ming tama ku nungajak sana panun kisani 8% mi akit tu palak si malam mata usu jauh tu tau join usu alu akit tu palle ni nganun Victoria Peron hatana minister tunggal kerjanya ilatana ikajok tinggal tak tunggal kerjanya kalau tu isu malun nol tu kau kena kau ni macam nu amalun nuna lele manu tapi malu tak ku akit tu jungin nanti lugu thousands ni kena jangan nak aku tematuk kena kata kaya hamnyatun Dwayne Wilson ang yukhang at atung ila ilagit sa kunuto kalaw itong tayo maguniwa bi miniwa at say tayo makikito pala tuwin na kaya haktuin ang Northwest Company kalaw ito akito pala galaw itong lugugo so alo ito makuniwa at sa kibatang isulo imuid niya ko dahil manid pero ano lang mama kasi akito kaya ito katang ito pinasok ako siya lang tumita ko gawa matakot sila tani nga tuminiw tuition north kawdis ako tumito ni jaw tayo na lang ito tayo malo tamak ko nung anik at siya ba nunalin na kikiligay ako tao siya usi jaw duti gijangin tayo malo na magigaw katak si mga mata ko niyo katuti tayo mago tana akit siya si mga luwak to kasi ano yung suwalo to akit to pala ito yung natilugo isumalong na to ang malunong na siya bumi tana ikanukata siyong doon alam na kasi ane tiktaw batu isumalong na to meaningin ni mana kimiko siya huwakan na kaya haktong niupanlaan ang malulabado agapang magajangin alam na sila umatapingat siya may tamani lo 12 ni katimaji uni atu ni hausi sakti ni tiku ake lautun ilagi jaujuk Charlotte Wolfrey dan paniki janga ino waktau lauk si maju 1993 ngutin lugu tema kusuli ipiki jau ila tema hausi jau tuin na hata mata anek tege batuit nunat siabu nunalingin ni
2: it's not seen as a community.
0: Ipigi jau juzang itu sulu nuna lili manu akau ngilu kutau jo kisani atune tunun teh ma pidu tegil logo asid jaga hatu pelu waktu meta makuah itu ngua kajain ahi pagi nulu hobi asunya mata amalu tak ku asid jatau balle aga halatun wafri kaya kene waktu ada nak katema kate kahat ni atap singin ni tabani pinasua kosiu jumi tako hanu nila tako hanu ileo hatak niya mga ata. Ula ko to CBC Regional News. Nunavut Department of Family Services is asking for more money in this year's budget to expand services. The department wants more than $140 million, an increase from last year. Minister Gwen Healy Akerok says the money will be used to create new positions entirely focused on suicide prevention. But she acknowledges that many roles within the department are now unfilled. Of more than 60 positions, half are vacant.

0: 아니 이럴수록 오니까 탱이 오니 인가들고도 사게 남이었지. Tema Sarah Leonardis naman ni CBC kung nagiging ito ni kanaya kakatulang at aka kung na 25 note tan na kawis ila kawis at tiyo batu ni ito sa iyo lapat ni igala kulo kat tiyo lapat ni at giging ito ni pila kakatulang at kasi ani taman na aso ko tingin na nagpaga kasi uti palaw may mago inuti tut okaw saksang yugi akang ninganik tanali nokkan ni usalanganilak ta na pinasuwa sa gilote tin ni Teresa kaya so apasokon na lang ako CBC yung nagil balot tinga ta misano.
1: Sarah, ako ni alo CBC North kuno uhaktiw hatak si Maligavi hanuman na ipigo suppe.
2: Kano, ikpin na nganalo nakto yung marito. Ako ni alo nila tamana ila kama. Ukartigi ya ukartas sa manlong alo igala kuno amalo inuktitulari yulong akuni amalo takwa solo tukukto yi karitaw yinu CBC ko pilira ukartas sa mayangin ni tusatsaw ta ukartas sa mayangin ni lo pilira kakataw lunga umat makboiling ala umat yi pilira ka inuktitul na may kisayani pilira kalakas sa mayong atagbani kuwega si manlogulo.
1: So na ipigi si manakpare vio, huwiyagi si manakpare vio?
2: Imaka, nunabuta ang mata 1999 utilugo, huwiyagi imagalaw sa mayaga pilira kataw si mamiga kutaw, inigtutiwligi yung kataw law sa maga matay si mani government kuno, pilira katalaw sa maga ma CBC kuno law na nga. Tusayi nukatitaw mata government kuni, nuktaktaw gaya kalir mata, nunabumun awisimalaktiluta, nukatitaw law sa maga tayolo na ifmiutigun kisani nukangalaw pila sungay nukatitaw ng mag CBC kuno karubiyo katali law sa maga ma pilagilaw pila kun ng mga ma rasi la pilo aktumitay na uban ituksa akitaw katasuman man ammalo tayo na sakitigigi law sa mayabu tayo sumani aksuali uban ni piyimalaw sa mamating tuksa kayo nasutilo pilagilaw pila tuyo nakatagalwa sunga nukaw tilugo utikan ni kumana nga kisa ni ukaluin na katang mata utiku yilu tigtay mga atalakto nga 2001 utilugo ikaw mayo nga tayo sumani kuwa nang ito alam may sakito kalaw si matilugo sila to ang may tayo kani New York may kaktaw yung kaktaw alaw tilugo tayo sumani uban ilaw si magama 25 uki ut ungatani ilakto kawayi mayo nga uban ilakto nga CBC kuni.
1: Amiso ni Pimmariu Tino, Ochakti Ochattak Simagavi, Igalarmo, Allah, Exirakto Arabi, Francis, Ichalumni Tillogo, Hano, Ipigusula Oksimavi.
2: Tainna Aksuali, Upigila Oksimajara, Upigir Dwarsugu, Exirakto Atigungi Kaluarama, Anglikami Utaolorama, Perusarsunga, Kiseni Tainna Upperimigaku, Upperusingan, Piugilugulukta, Kuvegitsala Oksimajara Teikani, Takuyun nakatao yalawi gakko imalagi inunni tilugo tungana lawsimallunilu inunnu aksuala kuwege yaw lawsimama taisimani igala kunnu uqaqtigi yaw gaqtuqsima lawsimagama iqalunnu taana upigir zuasima yaga kisani peani kalwaqtillugu lutayinna awlasimayutu qawlaqtillugu iksigar zuagapig taisimanilu nubaq zuagnaalu lua lawsimamman CBC kuni pilihan itu agak luas mengalu COVID tahu alu yumega ma kisani ulunu kulikan nunu kalun nige akal yugo ma taman naku yang juti tu agak yuyanga.
1: Kanok leuna unikari kasaki uhau seri kasaki uluni inup titu pivalia zulirizi uluni kanu ilu rea kasung ba.
2: Tema taku akalu nati tuktuin na usungu mata taku yaksabud ukalima yaksabudlo ta na akalu nati tukninga ukalima tiyala usugu isumaga inuktitu sangunluni ta ima inuktitu nga ukalima alaksugu ta ima isu anaksa inuktitu ligiyuduluni tukisit tiyasugu kisani ukawusigit tiyama inuktitu piyunaksa umman tukisi umat tiyakasusugi kisani ukatsakna sungu mata kanulima kisani tusa yulini ukatasimamigama tayma ukakawgama government kuni tusa yuni binigator sugu takwata CBC kunni qallunati tuqalwati lugit surlu inuktitu lirigaksa akawner sawlo semayu uvannu piyaqakinner sawlunilo
1: khano kingullerpaami uqhausit chaqaqqi ammalo sunna iqqauma khattalaqqi CBC North meetilluti sifunittinni
2: tamatsitse billutriisa iqalunguyullutaikkua igalaarmin pilerijut aksualu ikajortorsimagatsi taannalo aksuruutigilorsugu igalaa pilerijunnernilimaaranun ajunginnilimaaralu atorasuarsugu atulaaruakku taanna quveagiyara upigillunga ingminin upigigajulaunginnama ingmini kisaani taanna isimagilersugu pilerirtuarsimannera ingmini upigijuumigutigisimajara ullumi nuqqautinialeqakkulu igalaakku CBC kullu annerigaluarsugu suli kisaanittau innerorpallialermigama ammalu asinginniin pileraaksaujunnartunniin isimaqarsunga maana qikkalaupillalorlungaqai asinginnu sangugumaarpunga qanukiaam tuisaa kisaani quveegertuarsimajakka CBC kunni pileeqatigisimajakka maani iyalunaifmi iqalunni ammalu asinginni nunalinni taikkua kisaani qujannameerumatsiartakka ilakka namminikka sallermiutait ittursni naakulaagniillu aterusili tamarmitsia ilalimaatsiarigakkit tagwaawutsirtakka naglegillugillu ikajortuiqattatsiaanginnalaumata uvanni kajusiquyiilluti pileriaranin ilaannikku sapilikka saqattarsimagaluartillunga ukiuni qaangersimajuni qujagisimajakka inuit asingit nunavummiullu piluartumik ikajortuinginnersimammata uvannin ajunginneqanillu uqaqattarsimalluti ajungittualu ujungaarsimalaunginnama kisaani ajunginneqartaugaangama makikpaallerutigiqattalauakku tamanna aksualu upigiyara qujagillugulu nunavummiulimaatsiarnut nunavigmiunut ammalu maani qitermiunut ili taqiyauqattarsimalersungalu amisunun tungasukti taunginnaujatsiarama takuyauyaraangama ajilortauqatau gumaannersungaluermat taikkua inui qujagiyakka kisaani taupiluartumi qiturngakuluukka maani tuuyalunaifmi ikajortittuaqertsiarsimagakki tamaani qangalimaatsia ikujortuimati uvanni innaquuqatarsutin tamanna qujagiyaqa
1: Sarah, xuveasuqatigivagi nuqqalaasitilluti qanaisaarnivi ammalu nakurmiiqqagi ilinnittau ilixattarsimagama atsuviingaalu xuveasuqatigivagi nakurmiik uvanni uqaqatixarunnarsiqataaqavi
2: Haila, qujannamiittautfiisa aksualu tunganaqattarsimagavi pileeqatigilluti akuniungittuugaluakisiani ammalu iqalunmiut aksualu qujannamiirtakka tungasukti taunginnaqattalauqama taavungaqaangama ikajuqiarsugit taakkualu angayuqaagalasi inukulu illutaikaniittu aksualu qujannamiirtakka tabbausi nunavumiut namim tuinnarlu tautuktu uvanni qujannamiin
0: I latana Sarah Leonardis ta no qatti qattalot North Beach kut ta sminga pile qalqatuni Megan Roberts ming aqqa gonu 25 no ta na Sarah no qanne nga ta bang CBC kunnit ti ta ba votir matoro si ko jagi matoro si ta bang ak kangit mo CBC kunno do khala qatta resi 1-888-896-3135 amekalunni 979-6101 I la PVR Nartortan, la PVR in Alamarta, Sarah Leonardis, Kutang Tertun, Ayung Tertun, Inutitor Nangat, Tusun Nartu, Tusun Nartu, Tusugin Alamarta, PVR Logo, Ilakman, Silatian, Pivale, Tusoka, and Nerlame, Matoto, Tralunatito, Nerlame, Yugon.

0: Una good CBC que tanto me pibele. Wang hao shang lutum. No na bumino la regi good. Kinao jang ni tu tira kaya kana tu tabani akagu. Kinao jay pang na simajangani. Aho at laami si unasani. Ta ko $140 million nguluaning. Tay malo ko bapalaktuk akani ulaok tumining. Minister Gwen Healy akayako halaw to ta ko kinao jay atok tau ni aktu. Ikanay janut nutanut. Tuka nga juid na uluti. Kinausik mi kipisiti chitay limanamun. Amalut tau kasi na kao jama medyo ko amisuit. Inulagajik kunut ikanay janut. Inuhangitun 60 ulo ang matay kanay dyan ang baga dyan it inuhangitun tayo mapidyo tigil lukas yung nga go hatak to go.
1: We're providing services through...
0: Manaw jo kamati sa hatak to yung kanay dyan kayo na to yung nakto ni inulaga dyan ni amalutaw katul dyan katika hatak to di pala isikunik amalo asinginik nunalin ni akano to ni kajo kata siyo ni katul dyan katiginin lo hili akaya ko kanaw to nun na po sila to sakbik katul dyan katigin mo dyan at kanay dyan titikan ng lutik ilinayak titilutik amalo pijakay kutik ilinayak palayasin na lutik tayo maluta ko ilinayak tigo pijakay kay gami kanay dyan talakay hata ko nakto inula ka dyan ko Nunabot ingi kaju ulang kaji kuminis tunga kanaw tutako akago kasaw juki na ujay pang nataw si maju nu chigi akakajak pata panaktu amalukim mirut utak hibinganing tay malu isumatsak si ukutaw si maju 2014 meaning panaktu malagalaw tinga jani may ukalaw malagaw tamakwa hangatajut usigun naktu lema amini usikhan

mar tak tamak kuninga ikayo na lilinga ijango yo na lilingaro no namon tapanga ili yang migama ne akong ma kitinganin patik tawluri tamon taunga annuwa katawnunga isigannu sibuk taung mata imane yak semayu yarok semange mi annuwa ka temari imane yak semayu yarok na tilligit kappe suktuaru gor asunga suri kappe sungin naksaru yoktuma a temaru takuti taru yak semang mi yunga taishimane immine qime saktu binang ming Tain na kami sa tuwi ng liim mini, nagligilaw ko si Mayaga. Ulo may suri, kapya siyong ikarwalot siyong nga, ulo may suri, kubiyo ko tigi bagtakay at kakangat ko. Tain na kami sa tuwi ng liim mini, uka ni, uka nga ni binga yuwarong man, kina nga loaw baktuwaro ulo ni, uka ni kausat na suwakta nga tayo mga sunaw ba tayo mito. Tain mali uka ko tawin ako si Mayaga, takko na nga, Sila gue so ano tayo may niyak to. Ato ko may na tong niyang mago. Uka ko jolo yok si may yung rita itsi mani. Uwan ni go timiga uge aso ak taksa ang ita ka. Sana yaw na ang mago na amaldo ni timiga. Kisi ane go ila kubo. Uwami nga inyo jutik siya mi. Atatan ni ukawasang mi iluak tuming. Pitak senganing itun ni ukawasang mi iluak tuming. Pitak senganing inujutik senganing. Akli kutak senganing inujutik senganing anong nang ma. Tabago ila ko jutik iya nga. Kisiyan ko timiga ilulat soktak taking itaka. Niyako ka ilulat soktak saking itaka. Asima pikutingin ni. Kaitaw ring ito ni. Kaitaw yung maring ito ni. Tayemek kumago, kaitaw yung maring ito ni. Tigo sa kata ko ma. Pikuting ko aniglion ni. Tabba ko, atli kutak siya nga ni. Tunay sa akarwa ko. Timiga, tamaw tik siya nga ni. Tunay ka niyak pa ka. Anayo tik siya nga niglio. Ammaro ko, tukuro ko ma. Bukawasik siya mi. Amisukuti yung makpa nga. Ima ka, sulik ko to. Tayo marit na aniwak si Marak Tiliwo. Takot ito rin ako si Mang Mayo nga. Ilang nga ni kamanak to ni. Ulo mi tao to ko takasuri. Ima ka, tayo man nang ito garoan. Tema takuti taula yoksi mang megama makua nubuyan. Ilangin inung ni teyang mata ugju yaksuk tuming. Ilangin ni nubuyakan lang mik teyau yun. Ilangin ni nigang mut akik tuning. Ilangin wang namun akik tuning. Nubuyang ni asirukauk tukatak tuning anurimut awladuk tuning. Tamakko nubuyat sunawba inuarung mata silaum ikkana yaktingin. Taimari tamakkoa ikkana yaktin. Amma asikang miyun. Tamakkoa taaktilluo aksangniin awlayun. Sunawba tamakkoa anurimin aakiswiyun. Ilanga silaum. Manna tikikkan itabun. Ano kimo kisiani pulla kakti taon nang man. Taimaru kisiani pangna niglesukto arang man aksu arang manna nunabun silabun. Niglesung man ataw siguro aksila ajigingin man. Akun ni nga kuwa katakto arang man Nidago katakto arong matsuklo makuha awyo ito takubak katigo awyo ito arwi. Tayme ito aruro katangman taikunangan aggukta ulo ni sikarliya ulo ni sikarliya ulo ka ngami angiyuta ulo ni katagalak pagtugarwa katang nang minit nungubadli ulo ni aputukukso ni. Ingit ka ng minut suklo ulo kayang wala katakto ilangin. Uwidya ng minut.

0: Duai yokam immertillugu duha harpavut. Taima duha relorne rapta ujaraktareet. Tamani kivallarme ei iemkut. Kanuileopalealak mangata nunavumme pevalleajunik tukimuartit siji. Duha vikikialorne kavut. Unikaarne armat kanuileulak mangat ila ukakatigi julua laurakku.
1: Kan vi lave du har reelt lov dig, ej? Du har jo med dit tigo at kan nakke mig jo godt, at ni kunne du tiki på lære juli lov mig der oppe nga. Tam na, bygge jeg lægt til lugo, nu na ling mig unu, du har det tog lov til mig op, da na, bang na gud tog li lov til mig man, au ja tamak, duk du kan tjæ med jo, ma tamani kan jeg sin nang med, kan i tan i lugo, ujarak tage aktor tau yuk mat tau kanik lilo arang at uku arak yuk mat ila pilere kaluk ta nokak ti tau bluting tu hak ti cego ak tu takanui lo tak mangap ta amma kitu pilere katigi tak mangap ti u
0: tai ma nokak arang at ujarak tage huna luk ta nuna ko ko te galuluk ta naglat tai ma namilek pita
1: Ami huni la kau yamanik tangi mata tuhak ti tau chengi sutekai takuat 50 ungatani tukto kalerangat 5 kilometer ungahing na kakaluak ti lugit. Nunako ko ti lukta, pileri yu lukta, uyarak tagiani, nokka ngak ti tau nyukmata. Tana, angiru ti gilaw kimagap ti go kivali inu katudja katigingit nun. Amma, pilerik chaar waaklu ta taana tuktui mikhaanu kamagi yau chaang naak matattao taakwa kangitlini uuma yuleri yelangittao pilerik katigitta maagaptigu. Kangaha kiaak katimaga yaa lauklu ta pangnak palliani luli lauklu ta kanu pilerik naak maagaptaa taakwa aggaani atoktao lauktu ihumakka keogutigi yau ta maagmata tagwa au yau lek tilu atok tau nak miju amma tuk tu kangek himalek pada tagwa katimak kan ngai aku maksud tahun aku malau pat hunak kan ni aku kok tau jul luak pat tan aga gumut atok tu luak mak migap tigo.
0: Tapi ma okak kau gawit 15 ni tuk tu kak pat tapi ma nok kagak nak miju au lak matahuli 50 ngai kau matahuli.
1: La tagwan nila awlaha kalukyo gutu yu lang matatamani kanyak sinang mi. Tuhak ti tau lang mi gap tatau kanyak sinang mi unutuktukang nangak tau li lang mi isok tuong mi napu mi tau mga kamanyang mga kaw yaktut kuwehut seme lao pugu kuya lima suta tuhak ti tau lakin na lao gap tatien na uyarak tagetien na pang nagpalya yaga kalilang mata 10 kilometer ng hing nilang mitaku yaw walya lang ata tan kawi hak taw ngin naga kaliyu mata tuktu kag di walya yu tang mata nakyak tu yu mata taw king umiyaw nilulik lutik ublu tamata ko kai ko uma yu lagya la kang sinang mitaw tu haw mati taw lutik amata nuna bugawa manga king umiyaw ngin nalir lutik 5 kilometer mo tikika ngata tana 50 ngipata takwa kawi hakta o tuin nang ne ki hen ami hungo palle tilu 50 ngata ni le rangata tana 5 kilometer iloini huna lukta nokkati tau lekta mata takwa maliga lekti tau li lok mak mata tuktu mikhanu kangi khimale rangata tabba ungatano 15 ni pekatuin nakpat no kangang na asuta ako tam na kangit sinang may tasak jamot atok taugun na tamang man kiheni tuavik to kang nakpat atok tau yaga akal luavik pa kiheni tagwa kaya ko pekataw na asutit agyak hiyo yaktu ni taubunga tuavik naktokal lang nakpat tema tau kangit kimalika luarang at ima ka noga kakaluk pataw takwa pit nukak nukak utaw tamang mata takwa hitamanik kau yaha ko te kakmata hivulak pa takwa kagdi valle lak ti lugi 10 kilometer mi unga hing ni li tugle atam na 50 ngungi kayak pata taan na tugle ga yaw blutik amma taan na maligak pinga yua 50 unga taani 5 kilometer iloani uyarak tare no kanigli pata taan na hitamali nongka kalak ti lugu kau yaha ko taungin nang nang mikmatataw tiyan na huli
0: Tämä ukaravit kei kun pilrejigit amma uumajulrejelaat kangasinak meitu haumatitau nginnaksutik tamakkoa pivallea rauyanaa mata aujangopallea maaksunilu ukautijuuluak pitigu kakugu uuktogameaksuni nalautsaalunilu niin kakugu ukkua neaktu ujakpa
1: Kang unga hikpat huli ubaluba kiune ayok na alak to huli. Kiune ayok na to huli tuktu nila ihumak mata kanga gutikin na mga ta nalunat siya mak tamak mat 2020 mi pigiak lugu takwa kao yahak tau niko June pigiak lihak di lugu tikiak lak tu luat kitene galu tikit tu luat miyo imma ka kanga mea akagung o kayang nakpaluni tuktukal lang nakpataba kakitaw yakut tuhak di taw na yakluta umayulagaya lakang iklinang mikhea ikutaw tuhak di taw na yaklutin umayulagaya nunavu government minga tuktaw tiyan na pikataw na yaklutin ilan ikutaw awyahak tuluak matatakwa nunavu government nga teikwa tuktunaw kunga hinarutiling ni atok ti tau yung mata kare tau yak ko kau yung mana mata nunami nami lakalwa mga ta nunami takwa atulo along ito nagla upeng tukto katse may kalwa ti lu kanyak sinang mi takwa kare tau yak ko kanito yalong mataluni tagwa kanyak sinang mi unin nunaling ningak tu ni makaiti ni kalu tagwa tuhak ti tau yak kayubugon kare tau yay nako atong ni ayogapta
0: Taikoa nipileujuk bata tuktui kungahan neruti hunaluni ke nipileuruti maliktu namungau galuk mangata hunauba kinguhikki nagaakaksuti hivulliungin nekpata tuhaumatitau luhikki heniuk bailatau toko nangnami pinulukpunga tuktu lirijiungi larikkaksunga amihutigut Nerivak pavut, nerigigigaptigu, kivallarmi. Ili tivalli kannia, nermi pitakai narakam maakman, agagutamaan, ukeok putakim maalaukman. Hunamea kinguvak, tuyaksutik, pikmata, tuktuite, aineaknarleakku.
1: Maannaluni kangyaklinak takun neropiu, aputakangitse maakman, maanna takva isohto minga haakluta. Skidong na kunne maluni tahing nun. Tau vanili agve ni go apute kalanguk mahuli igluligar yung minamiluk ta kihimikangit sinak api himangit yuyak tu yukman imma ka kanukia tuktu tiyan na tamani na kaone agvaluba na kihungin na yukmata tamaw ngawngin naktak himangit kaluang mata tuktu tiyan at kaningli tau yak lutik amihuni ukiuni kihini na kaya kutivalle lakangata namunga kiyak Nekihok tak mata, taan na kauyihak tau yak tak pavu, inutokai tau apikit tau yammak suki amma makaiti te na hunami ujjaguhuk tu yak mga tatakwa atok tau valiangin nak mata inuye kauyumayatokangin ni atong na kaunilup tak likapta na takwa kauyumangitaptit ni ilitsi valia yakayakak migapta uyakak tagay lakitiluta.
0: Takwa tuhak sugit, tuhak huminaw yakput, makaita galuit, kawiman lorik kaktu, tuhaw makajujut, tuhak titaw luni kihene kawin na mayuk mat, hunak kanang mikea ukawik kakak kanang nerawin.
1: Thursday ngutil lugu tamani kangyak sinang mi, katimatit silaw kapta tuhagak kak ni, kau yung matitsiwa kinakluta, teko amihulang mata 50 kayo ko kritik wing mo kati makatau gak tu lang matakoyan na may wak sugit apik koktu lo lang matahun na may nik uyakak tagay ni kinin nagakayuk mata tako uyak kani amma nuna lagi yu avati lagi yu imang mikaw yahak tu nagjuti ni kaw yahak tu ating natau hek ikalul lagi nang mo unik ka lao suni tau vani pistol bang on nagakta au paluk au palung me ko ngim na atakang na rak taw yok amma na tuk tu mikhan no qaw he qarluta amma pui go qartit na nga qulimi go li ta ko ta o qaw he riyaw lang mata tu haw matit chinak qaw nilung na tu ko ta na aw yak tuk to qaq pal lelek ti lugu ki he ni qaw ju manak ko tamani agni ko ku hitamani qulimi go ling ni atong na mata Ukaw ti yaw himagapta, unnerluk view yaw himayugu, unikar view yaw himayugu, kulimiguli at siluang nagaktaw mata ilangin. Tiyan na takuyok arayang nagpat, at silaok taw yuluak pat, nalunay kutakayuk matataw tako, nalunay kutangihunaw mga tatitiraktaw luti. Kawi mayagakarapta, pigigaluak mga aptigo, piging ikup tigo o kaktu luang na aklo ta pigin na kup tigo ta ako a kau yung mayaray akal wavikap ta tuhak ti taong ikup ta akikin ayong na arap ta ta ako a kulimigo lihita mawuyut Facebook ko kakita uyak ko nalunayak tau himayut ta ako a kau yahak tau na akput at siluang na kwata awla chak pata hunamenik tuhak ti tau tailing itugut naam magiyaw yunit ikayok tunit naam magiyaw ngitunit akik tau yakayakak tunit lo.
0: Tuhat meagama tuhalo kikakasunga tamani kanyasini no kajuitu tia meagukman kulimiguli ting mihut ajigingi tutaw pilagimag mata taana tukuhinak tu yakpok kulimiguli ajigig tangit mata nalunayak putit hitamaw mata kano au paluk pat kanak pat pigiyahi kano kawin na yan
1: ni tana ataw hekeng nagtublo ni ataw hekukuk tu yok mago kakuk tu luti tungo yok tu ni tak kakama kuk tu takwa day mau yu galuat ikaw matsengi sungal kano ito mga takiheni kakitaw yako nalunayak taw himayut kau yung manak ko tau tukto kalaranga tako ako limiguli atok tau ngip mata. Nok ka nga kaya kalaranga tatako uyarag tarani tasak duwame ko limiguli tau atok tau ngip dun. 5 kilometer may ungahing nilang may tukto karayang na pa ko limiguli atok tau ngip lutik. Ata na tau tukihiyaw tsa ko blugo. Kihani takuyo karayang na patuhak titaw tailing isuta ungahing na kau yumit. Takujaw yokang na pakulimiguli tugbaluba at siluak tu yakpata iswihak tu yakpata kawi titaw lakin na kakakluta.
0: Tam na Facebook atok tau gayuk sa amek matuhalang ng mik dahil man na ito kakibuhit tau agdi ko Ego Minds Facebook kakibuk tau.
1: Facebook kakluta taan na Melodin agdi ko Ego Melodin misuni kihani tao uming apikak migapta tao tusayugut tam na ukaluktukak tu lua kayaklu ni ugvaluba kakitaw yakut tuhakti tao yu lua kayaklu ta tam na ukaluktitirak tu lua kluti tao tusayugut at agnikoeagle.com amata
0: 844-323-3002
1: unnek lugvio yoga lor ne rupta kuvegi yau yong ni tau tuhak ti tau rupta atuluk ta mata kanuk kanek aki kui yul lo aga yang ne rupta ayung in ne rupta tiyan na pinak suta pilari le rangap ta ihumakkungit chamaqapta taqqa malligalit chamaanguk ma uyaqaqtaqiat KIA-kut qujanna meqwaarlugutaq ikayukku chamaaqmat uvaptini taanna malliktaq uyaqaqartuni eqqaumati tauvakluta uqauti yauvakluta amma pilereqatigi yautsaaqtaqapta kayuhitsaaqwaaqapta ilaatamaani kivallermi qitermiuni ukkueqivallaana migapta taw hob beingunneqartau yumin taanna oqauheqi yauhaalau mat qitermiuni taw taanna pilereqatteqatsaaqwaarnaa migapta taanna Alex Buckin taawanitaw tukimaartitiyu mat nunavuppivallaayungitniin pilereqatigittarakku teqwa qitermiuni tut katimaqatawnginnartuttaw qujanna meqwaarluguttaw enna ikayortu ivallianginnar matakayuhitsaaqornaa migaptattau tauvani
0: iqaluktu tia haneani mataamna qakkugu ukkuertauge kangani qawihwaarna joalellap
1: tuhaqtitsilaoqapta ilaataanna hanajaujaqaaqaq mahuli pilereekkaliyuuq mahuli 2030 miqaluk ukkuilluavinnajarneqartaujoq tuhagakka qakkannerajarnerpat enna naalautikkoortuulluariyarmiyugut
0: ujaqattareani qamanittuarmi aportinnaartu hivullerpaanguluni ukkuilau qimakmat tuhaumaloqinnalaurlunittau ukkuarumaareakkangani amaroq haneeniitto kajuhituinnarluni tamannali
1: Qawherigajaqtuulluarpiu.
0: Tuharvigi gajungne qawlaw qimagaptigu himulle pangubluni ukkuilaw qimagman uwanan una tasirjua ukkuermat tuhauma ne qawlerriblutigu taimannaituninganut tuharwa reakkan ilapibbikaqartillugu tukihigiakkanne qinameaqpunga qawhikkaqakkanninginerwi
1: teikkuattao eqqaallakpunga innarput innarni katimajeqaqapta teikanne qamanittuarmi takva ublumi katimageernealertut aqqagu katimanaarluti huli amma hitamaangullerpa Thursday mi ublaarummi tartortitsinaaqapta taanna agniku igukku ajaortuinginnaq qimakmagu nutaqqa ublaarummi tartortitautarnaarmata kivallermi qitermiunillu taanna kayuhitsaanginnartujuumat Sean Boyd okalau miyok. Tan kayu hiti tau kenang nak man ublaku mitak tok cicinek. Kubaya hutse melok buhut tak kuminga ayok tu hutse melok ta nutak kati kayok tok tau nak matet tau.
0: Ima amihu lukit tu galu ikhani hulu analuk dah sutik inung nuak tuatil lukit tu harwa nak man man apa git Tahna Joe Band imgatil ilatitak tilugit tuhane kabut.

0: Leang menon nere tilo chovi. Tan nago pekata apirebo. Suno gami mana city kupla sone mama kupla lapa. Tama na ling mako. Kapeko alung nigo katik sila kloni. Wifsi usua o kaklon nigo. Okagami go apirelak panging pekata. Kapeko lo panalona leang iksigibyo. Panago iksigigam yung kopikunin iksingin na sa amat. Pang nang may go, amang may isibit si magami. Taon nga, usik tito niyo, napikayarag yung mga. Tapos ako, kopikualoy, pulaw ka lang sa dito, maun na ang mayulog na ang iti ko, pulaw ka lang din. Dako tabo. Pekatago, kapiblo niya. Tai mau lakukan itu angin asyik pegang itu inyut orang sentak angin asyik pegang. Angin kapal kami itu oh nak tuan. Amai gelap pelak semat jam tu pihak kayak pelak angin semat jam tu. Amau tai mau orang wah sertak tu ni tak ikut tu ni pegang kami. Tapi kami kerugut tai kungau kami Tiklah aku niaga, dan amikuraku tikit tu nak sih kami tiga bulan niaga. Dalam lalu aku ni kalau aku ni anggur tinggal tu ni, amikai lah kacau. Nuriak takannya aku kisah tu ni nak tak. Tapi mana aku cengun niaga aku ni amikai lah kacau. Nukak pakulah nuriak takannya aku kisah ni tu ni nak tak. Anggilah makko nuriak lah tu niaga. Nulia kalau tu negu dah orang gua ada arak sedik. Kafe orang ni lukis yang mana? Enyuk siang mega mik. Nulia yang negu dah nak kafe orang ikhli gulang mat. Kipu gulang mat. Nulia yang menyuak tu negu dah neng menyik tak punil tu ni. Anggutiu gua dah semua kau tiada kalau anga. Kau ibu ni cipah kesakit tu kurang mat. Cewing ni lah kekatang mat. Ang mayo kaglak tay tiyak lugo na iglo upsik si tiyak lugo pa anayak palang tay liyo tiyo kao tiyak alwang ako. Taam na ko kapero kasla ko ko yung magkotawo nga iglo kami tawo nga tiyangan. Ko yung magko. Nakinim na subing na alak po. Subing na kipa. Kano si pa kiningan yung kakso ni. Taam na ko Jika nak lu, ubah nak kail pun juga. Amin ni juga. Ati pun juga. Ang maju kartu nak bego. Tapi mana pun ni. Tawak masih pun ni. Dalam nego kampir perkhidmatan kita ikut orang kartu ni. Nulis sana kartu ni. Tapi semua kita ati cakap dengan mago iklu ni. Ni ukuran. Dan ini untuk dua tu mereka sone ping meteri ini yang gula sone. Tapi saya ajak pada kami kita bunga asyiklah go iklu inuk siarlah bang iklu siarlah bang. Ani juga sone go. Ani kami go dalam na six sekolah tu kan nelayan kian. Bunga go pingang. Kan nak kira nak kau tu cak tu ni aku kalah. Sur ni ku hanuk kira, biji mungil lagi. Ama ku asyik ni. Ama ku cewa luk di ku anis lagi. Bukan aku pingang, bukan. Si buat tu nak luk kau biji mungil lagi. Tapi aku kena tu di dalam nak kau tak tahu yang ni, anak tahu yang tu, kau tak tahu yang lagi biji mungil luk dah. Asyik lagi itu kau yang kami. Icak sone, sikung ngan belon juga, kini ngan belon juga kan nelayan ni kan boyo, kipu yang nak nelayan nikah. Icak sone, tapi kalau kula ni cuk tau, abing aku lor, kan dia boyo kau ngada, kan nak yang dah lugu, kapok lugu, kapok lugu, tapi mana dia lak tadi. Ibu ngetiak tu kerong kakan, boleh gua lak tarik wak. Ibu kerong miklu gua kapok awak jaga tu kalsa kalsa ting. Kapok lagi kapal. tak boleh go dai ko nganul dia meteri ke ni apsen ya no ngi ya kalau kami tahu ngago akil tang dai ko ngalar maling mi ga bi ngu dai ko ngago ya kalau ka dun suli dai ko ngago ini ke kaya ngu no ngalar dai ko ngago ini ya khluni tahu ngago akil no kitik khluni o ga khluni se ko singil khluni dulu ya ngu si ya khluni tak boleh ni ke bi tu si ya ngu tak go Negeri jauh lebih segar mata, negeri lebih cerdik. Kau biar aku ikut semai, kami tinggal di kelas. Ukah lu ni kau tuh noy maju tiap hari kau. Kau boleh betul lu kerja. Itu kami kau tinggal di kelas, tinggal di kelas lu ni kau. Tuh noy maju tiap hari. Negeri jauh sekarang kami kau anang ni jauh dan negeri tiap hari tuh noy maju tiap. Ikka tulugakuli makuninga itiktarnerni analaaqatutigulunni nerimernaqtaanguta taikkuulukkiatig itiktarne mamangitsul annernitsut qappiokkortungala tigligarlaas joqarluni itiqtor taimaligo nuliarminiilerluni usiumaunu sivitsutju nallikallaktar Nik kata ngang makibiong am siubluku ilangan nita kiyalubluni. Nitagalu am mapuigwar lagluko ako yan. Tak mga isulik ko luku sulik pang mga tutukising ilik puigok luku taon na piyunga puigok taklo kiyawa. Ibi tujaro yare kaya ko nikare singan isibi kitukulundu. At sinun akatiging ito tigun atawas ilitang nakluni ukawas bitinyot. Tujuan majap tu nyata tinggi mereka ketengah mata. Dan natau sama nak unik tujuan majap unik kartu kau makawak. Ini dan natau kibio dan natau taki jualu. Ama adik ini mian itu saya mau ibu. Ia adik ini ingin mian. Tengok anak-anak cermin itu. Anak-anak yang ada payah kena suka dengan anak-anak yang sulit ada takkan yang betul ni yang berdua tak kau ini yang tak kau berdua. Anak kalau kasih perlu ada MP yang ada yang tu orang nunggu orang amik orang orang amik alik tu tak waktu di time mana itu tak kau yang sakit dulu. Time hari kau time mana itu orang memang dan yang orang itu kau tidak pa. Mangan nanti apa ni kau. Siku banyak, ilang ni kami kena kumpulan yang kena kami ko nak nanti singkat. Tapi anda bangun dulu ke nama kerana ilip dunia. Tang naga ucap tuarong. Tahu naga ko nak cebinyo yang nak sakit tang naga. Tahu naga ko setik sebeli yang yang luar itu boleh kata yang nerpo, no kata yang nerpo. Anak anak sini agam yang setik sikpan. Dah emakku atau yang tu nanti banyak sektor agam yang kaya yang menyudut tu agam yang kaya yang menyikir malu di tahu nanti malu ilang sana juta yang nui tahu yang tu agam malik tahu agam itu tahu nago itu yang maksud ni anak anak yang ada kau di dalam aku tahu nago itu yang maksud ni sila kena ulan aku sila kena ungalan aku tak aku setik si orang mata kaya lah. Nuing mega sila kena bunga lang maano ka lak tuarong mako sa makagutan ka sila kala ko di lang kingo yalo ka talasuri kibe ulo ko ta ko ang ayugi makita yuto talasuri ta ko sa yuto yun na pagsuri ingi huli arong man ta ano ko tikta yalo sa kamita bunga tuina ang magutay mga yung kingo gipluni. Tahun aku kibau tahun tiga tahun gua kami nyonalisune, inyisune ino kaktuman. Tahun aku ikut cakcang, tapi kung gua kami gua tak cuma ila iglu aku kulek angitok iglu kulek semayok, kisil gajok inu amian kain, kisil gajok. Tak pengu gua kibau apa kerakne. Tak ko iyang ata pero nga, tak ko liyo na katulang matik. Oriang ma kutus umlovi na kusak parlong ito kusak parlupok. Tak tayo na iluni ko tak pang usin mo tak ko kasi kaya katagalaw kami. Na ata ako ijingi matutuin na katang mating. O kakroni ko pong nga tadya kaglukyang ko. Kutu. Pilakroni ko umlovi na ukusin mo na ilibiluni. Tak pong ito kami, tak ko kaya kami, tak pinari ko ino. Tayo na ko kalapok. Ah, enak sunawa, ah, enak sunawa. Itak lo tapo na kasi niya ka tunga sa sunaw ko. Ano, inak sa sunaw ko, ano ka ang ito, niya ko niya ako nang ano. Ano ka ang ito ko, inyo ka sunaw ko, inyitang mo niya. Niya ko niya ko, tamaka, ah, toko katak tabi niya ngayon. Ilang ano ka sunaw. Upap to, ilang inang niya ka, buti kami luti outline. Tayo ko kayo, tayo lang, toko lo na igan niya lang bigay. Tagpago makit nami tay kago an alert sini tigo na siya tak para ro magikamin hindi tanging ko ing tao ng kaya magatak to aro ng kota ah so na sa ako ko tik kami lo kaya ganon sa ako so na po ig tak to aro tay nago tukso na kami ang itak so na tao ng sikat tak so na gi magit atibyo nilo anibyo nilo tayo na tikilak so na ig tak to takaran nga ko kayang manawa kami ayak sa na ang alam nun ko makasun yung kaya ng pinasya sa na takpin na ko ima na mao si mao yak to ang utigi akalok ng tigo tigi akalok ni ko na sa tao nga ima sa palang man taon na ukasun ni ko ulo na yung saliyak ukasun tao nga saliyak sa na yung Jumala saatte pakaajak pakkata taavu ingen kakutaakti kurukru. Taiman näisune uluarun. Sikuangoksune. Sikuangokmakko taavu nga emittaksuko taavu nga hona suojakami. Unaakang mikä mittaako. Sikuko taavu nga sikukuruk. Nauliksune on. Jumala näli naulikka ja kaikki. Okautipsune on. Taiman taavu nga uvakami. Taavu nga uvakami. Emang mo ang bigay mo kay tapos ng inyong kaya na kung tunig ako. Diyo siya sa laki po ko. Idiyo di kapiya ka ato ka. Idiyo di kapiya ka ato kinaulog ko. Takpala inyong kaya ang itiak suni. Takpang ko tulog kami. Takpang ko ang inyong suni. Tayo mag-uukakotang mo. Tam na ko aksak ko. Aksak ko kurok. Sao ni binikurok. Tam na ang mayukuro. Pero beo kami matusi mayo. Tam na kso tung mga perso niyo. Ang makayak tulang ko dun tao. Kayak tulang mga amigo ako niyo dun tao. Noon alim mga amigo katin ni kurungon na si takto kaya lang dun takto. Tako ligo ultimo kibiya kami aksakso. Aksalo kay. Umiyang ano tiki takto siya lang mayo. Takar ng ulda ka kami tig ang kami sabi kibla ni. Tayo maulokso ni gaw. Tayo na ay gutak sa king ulda ka ulang na makay. Tabo nga kami kami gaw. Tayo ako yakpag kami tabo nga nun na takang iksuya la ko rakan nun na takalakpag. Nun na kaya kaya pala ko rakan nun na takang kastira. Nun na kaya pagluti. Nun na rin na mi gaw. Tabo nga pisuya lang mi kami. Pisuk kami. Takkuakta ko ukkusi kalahtua loong. Saamna ingmiksi ko kisiani tusiamang migakko. Ukkusi ko kalahtua loong. Naukkuakpiksa kajangit. Kisiani ko uungitti kun maujakaksuni ja taavunga kaangaksuni. Takkuakta ko aksa taavunga pisukpalang migam aksa tukta ko Tak ibu kita kau yang terang aku kubiksa kengitu. Kesian aku kalau kita kau ani kau nak kerja ni. Tapi mana kau pihak kita yang orang ani kau paksa ni aku sangat nak tak. Amma kau kuldeng ikut makiksa tu. Nau kubiksa kengitu ni kau kubiksa kengitu. Tak pun nak kau kesian aku mengerti kau mau yang asal nak angin kerja ni. Saya bunga pisau yang paling mega mega. Takkan nak inyuk tunung ayok tawang itian na kanyano tawang ano na takok sayang tikin tuniyo ko pilagayo ano tam na ko inyong may tako kami apirigun sum ni tikipinga sana kang na tikipagin sum no nila tikipinga tunuhan ni tikipan tukun na karo kami kay ang majualo kami tao sana kang na tikipinga so yung magro mga kay apirig mago ikaw magro magutaw ng kuk tamana man ikalliok to ko ikaluliok to arang ati sibulik pa ko ikalli nga tamaw na ang niyang masakun niyang matagun na kanan niya kakpan ikigiyang niya po tabo nga kuno na makagligya to ang magpamisigiyang niya po tayo na yung magukatag nga ikialik kami ko tabo nga kuno na magukagligya to ang manihugip luni tabo nga kupisuyak palang may kami tayo na ko ikan niya ukalak po mako ning ulo siya magko ata ta gata mata ata ta gata mata ta manalo lang mago ata ta silinya abdo iklo no kamak taro gatu isa magiya kang kita tulugar mago oi kalakto tulugar ta ta mali pekatari a silde lakto ng tisa lagami a silde pagtutung mago kibyo tayo na kibiyo ng mga isimagilak sa medyo. At sila ko tikimban. Niyupyo kami, takong itirak, magutan, nagutulog ak, uigilak na nga, anigiyak suni. Tulog ak, kanya, anigiyak suni, at itiangin nami, kano nga yun. Tayo mag-ukalak, tulog ak, tayo mag-ukalak, kaw, iksik na ako, kapo, iguklok pa ka. Akya ko ni ko po igok ta. Iksik berdo ni ko po igok lok pa. Tayo mo na liyok lok ng suti. Kati mo lok suti ko no liyari. Ila inibig liyok ta mi ilangan ni. Siyunga o yak to rong mag rutikin na mi. Siyunga o yak to ko tayo piblo niyo. Nagsal liyok ko niyo. Ako ang
1: ilagilaw tabut. Pianik bika tiki mik matam na ani tati kangyak sinang mayu tau lau kemajok amma tau tusayak sat pianik bika ngatiki anik mat koyan na mik tuhayu na kau gapi tusayak sa mik uwanga sauma ekos akabut tusayak sat tuhakau na agibok.
2: From CBC News, The World This Hour, I'm Kaz Bovan. CBC News has obtained a draft version of Prime Minister Mark Carney's artificial intelligence strategy. The document, titled AI for All, outlines how Ottawa plans to integrate the technology into Canadian lives. But some experts say they're holding back their excitement for now. Benjamin Lopez-Steven has more.
3: After months of delays, Canadians are getting their first look at Canada's national AI strategy. Ottawa wants to provide access to free AI literacy training by 2031 and create up to 90,000 AI-related jobs for young people. Canadian AI expert Jackson Kahn says those ideas are great signals.
4: I was very happy to see the AI literacy training as a big component. That seems, to be honest, like one of the biggest gaps that we have right now in Canada.
3: The draft strategy also mentions Ottawa has plans for AI safety with consumer privacy and online safety laws. Rob Goring is the executive director of the AI Network of BC. He's watching for more information.
5: Definitely the devil will be in the details on it, but from our standpoint, focusing on safety security is critical.
3: The draft strategy was presented to Carney's cabinet last week, according to a source, but this is not a final document and it still could be revised. Benjamin Lopez-Steven, CBC News, Ottawa.
2: Canada imported nearly 3,000 electric vehicles from China last month. They began arriving after Ottawa lifted the 100% tariff on Chinese-manufactured EVs. As David Thurton tells us, the brand behind the imports is already a familiar name on Canadian roads.
6: We'll see what happens with the number of Chinese-made EVs coming into the country, but it will definitely have an impact.
7: Daniel Breton with Electric Mobility Canada is starting to see EV prices go down. He credits the return of the federal EV purchase rebate plus cheaper Chinese-made electric vehicles.
6: So this is good news for consumers.
7: New federal data from May shows Canada imported more than 2,900 Chinese-made EVs. While the deal struck with Beijing in January didn't specify which brand or models, many that have arrived are actually an American brand, which Prime Minister Mark Carney hinted at last week.
8: It looks like most of the ones that will come in are Teslas as well in the short term. Now, over time, we're going to get lower cost, a broader range of things.
7: More vehicles are coming. Canada's allowing up to 49,000 cars annually, tariffed at around 6%. David Thornton, CBC News, Ottawa.
9: The International Cricket Council has suspended Cricket Canada's membership. That decision follows an exclusive report from the CBC's Fifth Estate. The investigation detailed allegations of corruption and financial mismanagement at Cricket Canada. The ICC says the organization committed serious breaches of its membership obligations. Immediately following the report by the Fifth Estate in May, the international body froze Cricket Canada's funding. During the suspension, Canada's national cricket teams will still be able to take part in ICC events. The state of Florida is suing OpenAI, the company behind ChatGPT. The complaint alleges the company's software can encourage self-harm and provide information to school shooters. The state's attorney general, James Uthmeyer, says the tech giant knowingly and aggressively marketed the product while concealing those risks.
10: People are getting hurt, parents are getting deceived, and they need to pay for it. So today we're going to send a message to OpenAI. Get ready for a fight, and there's not one more important than this right now.
9: The suit also alleges ChatGPT scrapes data from minors without parental oversight, and it accuses OpenAI and its CEO, Sam Altman, of disregarding warnings from experts both inside and outside the company. The lawsuit seeks billions of dollars in damages as well as changes to how the company interacts with young users. OpenAI has not yet responded. Serena Williams is returning to professional tennis. The Women's Tennis Association says the 23-time Grand Slam champion will be playing at the Queen's Cup Grass Court Tournament in London, which starts next week. Williams accepted an invitation to play doubles. Her partner has not yet been revealed. Williams is 44 and previously held the women's singles number one ranking for 319 weeks. She hasn't competed professionally since 2022. That's your World This Hour. For CBC News, I'm Kaz Boivin.
11: Good afternoon, Manitoba. You're listening to CBC Radio 1. I'm Chloe Friesen, and this is Up to Speed.